0: Fernando, você entende, como na boa se comanda, na hora de colonga 23 horas, porque não cai uma rádio Moçambique, Mononzinda, o clima, na província, Ino e Zambezia. Olha aqui no Bacala, em que cena. Que merenza, tu, Miguel da Pessoa, na final, o Pire, vinada uma pessoa lá, como não tá, um cate, um antigo, e a Lera Macamaca, ali, na Chiesa, na qual a cua, Michichi, ba, qual isso, a panira, por imbomba, e a cociana, ciana.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Anha, cuidado a Rádio Moçambique, Guarani, conto que fica trepano na Macara de Chitefe, Tangui, em Sigo, na Kumpukirua, Anganga, Nkatumas, Guatra, Moçambique, Magamaca, Bulikilamuno, província e a Zambézia. Leronta, Chesa, na Angasi, Anganga, Anagumani, Capano, Panzindo, Climani, e o Abazaboz, Apangiza, Comerua, Tangui, em Sigo, e na Kumpukirua, Nsoka, wa Anganga. Nguenye, e o Apangiza, Kuninango, Kutipina, Funica, Benepale, Troca de Basa, Consucetua, Ninga, Mula, Funicrebium, Langanera, Udidi, wa atenda ne kuna miza tenda nkabe pinepiri pyalungwa na iwo abosobosi ninga ang'anga iwo asianzama ya mafala kupangiza kuti ndipo mwene nkati mwa ino provincia ali kuchita chiverano na Fukwens na mabasa ungumi nkati mwa ino provincia ya Zambezia ngufe kuti basa inachimwaneo asaenda mpaka pa nyumba za ungumi tuwera kupata basa onsene na mabasa a ungumi nkati mwa ino provincia pinepiri tuwera kulanganira uli didi wa mwinchi makamaka mbakala atenda
3: si ine pano ndine lavu tomajo lupia majo nisazweka na mano ine pano basanga nja unganga ndende de wetenta mwito antelero basanga njene ya unganga basi
2: kodi basa tufambatani kodi nisona mpingo basa tufambadidi nitani
3: habe basa ilu kufamba mwadidi chikulu iwe nganga tenke kuzwa kwa tambira kwa che atenda anabwera kwa respetare ever ndande basa ilu kufamba
2: kodi ifu sabito kote nisokano utufungisa chinangu chaka lero makamaka mwikila pada pandro nisoka bosibosu wa manganga apo lero nsiku ningana ino mkupita dani
3: kabe siku ya lero tukukumirwana imaningi ndi siku ikulu ya nganga usenene tangu kalene bebe pikachiti katai governo tukutokoza governo mwaifi ya nganga usenene kutikumanyisa kutikalambo na siku tangu nganga wakalene nongaine mudatomirene wetenta ya wito bebe pikaliko tai kada mundu akapata basa wana iye pada kalendi bebo nganga tikazui na taimaje tukutokoza governo na kutikumanyisa kutikabe teke pakare sosesao piadidi jirikuzua nampo kutinganga ngana sakarapo pile binachimwandewe usatumizampo wanza kombo binachimwandewe usatumiza kushpitali mkuona nitene
2: ifi tisava mpangwa za kuchukwalisa kutihalipa nangwa wanganga asalamiza anango jerenyeru mamburi kuliantu makamaka atenda munapanganje anzano anachitabasa makunda funika
3: habe chikulu manenge nikuwe bidire anganganzanga kutife atenda natifikira sabwena na nyato zao entao enveje kuti ntenda ule unamize unta ise mtawi sipiadidi tai chile china uneo kulonga kutini nkabe kuchikwanisa tenki kutumiza kushpitane utai kutitumiza kwa nganganza kombo duki iwe ukumbura rininyero jindipasi dinyero yangana inkwantiwe nkabe kupiziwa bebo shao unalongua kunama bebe binalongiwa kulonga kutalipo angangana kukuti ndio kunama kutamangira dinyero tireke na matai anganga alipo bisachitika iti kupiona intandu kupilare anganganzanga kulonga kutitomera lero kwenda kusogoro tireke na miza tare jire chinazwe kutine nkabe kuchikwanisa ndipia ndidi kumpanga ntenda ule kutindoko kushpitali. Ndipia ndidi, ini ndina zangambo. Ntenda ini ya matendana wa saziwa. ditenepa
4: kudichivirano chano imwe nikansoka wa manganga na mabasa ungumi kusafirana mwajiri
3: si tisafirana tisafirana ziliko siku zina kwa basa kala chukumbano akuru hatu wa presidente kazi kana pansi kulangiza na miambo ya unganga pepe pisa chitika
4: mafala kumazira na imwe lero nikansiku ya anganga
3: mafala kumalisira na ine nkambe ini chukulonga chipizi nji nkambe sundu kupilari anganganza tu tenke tipate basa mwadidi tenke tiziwe kwa tambira atendatu tenke tione kulunga kuta ichi chidantipidire nzanga mtenda uyo nina chikwa ni satai tenke kumandari kushpitali ditene kwa mafala nangu ndio chitakote tuku apelare atendatu anatifikira tenke akali mwindo atento uvesera pire pina bangwe na nganga kulunga kuti ntombofu kachitete patepa tangu alipo atenda nangu asasi ya pida pangwe benda kachita pina kupikonda kala mwadidi angambala mpazungu nukapontu kutuwa nghabi nganga di mafiozo itandu kwa pelare kutipuri favore munga fikira nganga binalunga nganga tenki mpipe sisi mwadidi vunzani mwadidi para mukale na Lucio kwenda kapichita.
5: Ine zinanga dine Maria Assunta Aniba de Oliveira. Dine presidente interina a metramo provincial.
4: Mai kumusiku.
5: Ine kumusiku anga di kumurumbala.
4: Kumurumbala mai kipangeta kumera lero sipi na kumukirwa nganga. Basatu wamana.
5: Lero sipi kuri ya manga ngosene. Basatu kufamba mwadidi. Toti sapemba kutimanga ngosene lero watambaruke. Tangu nisiku.
4: Chiverano chano imwe na mabasa ungumi. Chimwadidu, chisafirano mwadidu?
5: Chiverano chato mabasa nganga na nyumba za jingumi. Chisafirano, chisafamba mwadidu. Atelero pano, titipabosi.
4: Chisafa mpangwa, chukwaliza kutikasi chikene. Halipa nganga nango, sakumbu, sakumbiri, maburi, kabi kwanza mwadidu, chisafirano kuyye, mwaknaka tenda. Muna pangani mwenye kankuru, mwa manganga.
5: Utongi wanga ini mama Maria, nganga. Anapakuwa bilisitantenda anenda presu nganga ndi prapulumusa nganga nipodi pidiri 30-40 militai tabela konsulta ndi 200 utendo ngonongono diso mimba ndi kinyendo tratamento manu ndi mili basi panyumba ndi 5 mili nampodi kuira 30-20 tai anakumanefa anenda presu
4: mafala kumalisira lero nikansiku ya kupandu mawuti wa anganga usene lero mpyadidu akale akufansa akukomerwa mafala naima kumalisira
5: mafala kumalisira atendato usene ananyengezwa kuti nsazwa pia usene kabeko
6: zina langa njine Bashuda Nsone Mora presidente distrital wa medicina tradicional asku
4: hapo tupangene imwe kumuzi ndukupi
6: ina kunyumba kwanga ndiwo badwa kuniasa provincia ya Niasa komandiri muno muzambezia musaka 3 anos ndiri muno tiko kugirisa nchiro monga ndi presidente distrital wa Sikumu wa Singanga
4: makamaka bulikira pano panzindo Kilimani
6: ndikukala pano panzindo wa Kilimani si
4: tipangira basano sifambatani
6: nchito ya ife ikuyenda bwino komanso pali asinganga ena afuna kuona nga nchito ya ife ama choka zigawo zina ndi mbendera zao kubwera kumaika munjira kapena mmisewu kufuna kuononga asinganga kuti awandi asinganga kachuka zimene zija ama abera anthu ndalama ndi kuthawa ndiye ife ndi amene timakhala tikuyankhula tikukhala nawo anthu amenewo po anthu aja kamabwera mwa ife makabineti mwa ife masetora ife ama atifusa kuona kuti kodi singanga amene abwera ni mkumuzi ife tikati ayi amanena kuti nonsenu ndi anthu okuba
4: apo tingalonga thangwi ya chiverano chanu imwe ninga soka wa anganga na mabasa a Saudi ninga kulonga ungumi nditani musavirana
6: ife timamverana chonja kunena kuti pali ntenda zina zisali za ife kuti tingachite ife monga tikuli matenda a enzi imene risida ife sitinga nchize munthu kulinso diabetes ife sitinga